Nikitoa ninet sawel, wix ognel ne moa in tlaktipak, an mochipa tlaktipak, an mochipa tlaktipak, an mochipa tlaktipak, an mochipa tlaktipak.